0: Yene ni ye chinai na, yene ni ye.
1: Yene ni ye chinai na, yene ni ye.
0: Yene ni ye chinai na, yene ni ye.